0: Amen.
1: Amen.
2: Eda onyamia se, eda onyamia se, Mr. Nestina eda se. Osafo di edu di e. Osafo.
1: Aba.
2: Emo akwa bebi e.
1: Eje osu
2: e. Esro na odi eni. Eda onyankro pansima ba. No odi eni bi e. Amia se urampa ibomu. Adishe, ibiti evangelist.
1: Yo.
2: Inok.
1: Aba, medasi o busumi di. Ma yisra. Aba, nyami yisra o pa. Nyami yisra o. Nyami yisra o. Ya no enti minka. Ini mi yese na mi enshrawo na oma wani swade hu na oma mabunu urade man nye kese na urade mpejawo na de ni mi yese ye na ye wo form no nyame na mo so be peja yen papa buta yen na so otete mabunu papa nyame enshrawo nyame enshrawo pa ye ni so nya wo ye menimi nuanu mo nyina anopa yi so urade kasa fa o mamu ayen kania yenim na onkokro sane wa wo twere wasem no biebiemu sima kakra ikyere wo ma ewia wa ma yenyina so na mpa ye bia ye ni atiefo bebbo urade onam so aye ye bisade ama ye yeda wase wo yesu dimu nti amen
0: amen
1: anopa me no kyanya me asem tie bi na yabo mpa ye na pa ni me no kam wase se wo de wo nyame ti mo bi mu wa bam uwa nyame o wana woni nyame ne de nipa betimi abu ona ba mama na yeye atado pai so kwa sori so kwa sori yesu simi nkanje o se obama ye nyina nti uwo no timo bi mu wa bam ewa ni si wani so ewa na mo bi a wutu ewa ni o pasa woye abusha nipa timi
3: Pepsi Prebiotic Cola, an original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Nemi ate sasam no osuin ehano otete anopai nyame ba nyati mobo na nyati mama nipa enani ba ba nyati ma ema nipa but ne hama ya de otete asam no say ekomu de ne manfo no ah enobi wa bam enani wi afi se be ya dan be ya don de onim so otenkran owa bro chire wo wona juma ye into unform a macau, but Nehemia nya sadjune no. And then yameba, so wa sadjune na. Nye radika te minumi enu say. Kai. Kai. Iti bai me say, Nehemia sui. O sui ya no obisa se menya dain. Kriswa ni. Menya dain. Ose dabi. Baby ame wame nime hodi. Baka nopan yame katro yina se. Sa ube nya nyami mwa juna. E radibe tawe tiyama ni aupa so ye biebeye yi. By me say, Nehemia sui, no sui neti. That's a major day. It was semi trem and nickel heavy. Anopai, a da wa fifi ma ma esu. Name kato Nehemia say, Kawane heavy. What to pine? Aye ya mao. Refu mame. Bosumi so, ema mano mame. Yam fan new, anopai. Nehemia baby ama wa tenedi. Naka nuano no, nansu no wa dream beside. It was some kai. The Bible say, "Nehemia suri eno semaya dai." Eno bom paye. Ano paye. Look at this. It was some nipa bom paye da. Omlao. Ano paye. Nyame ba wuti yani yaba bom paye. Ano pa bom paye nti. But ayebi esu ani so. Ebradi ba bom wadru huati. Nehemia bom paye no. Life was dim yada. Ada tira me wuto me. Nami ni muada mo obi oyale. Mini muada mo obi a opeba. Mi me radio so na na papa ke ye moka papa de san ko fa ne bible no wa kenkan no de bi a kire yen na adenti na wose o ba wi ase nyina kasafo ni so mama e yo nkwa genti e yo mpa genti e yo ye genti enta no pa ni a wote no e ma ne nya kwa ma papa ne moka ntungu unti bible say me mi aye ano se dabi me nya dai na wode mi na dani wi aye no Ewurade adum bi to ne so anopa yi ba bia wote yenka bia anopa ewurade adum to wo so ewurade adum e to ne hono aya so no ewurade adum ni bi to wo ne wo ma so adum na to ne so sasa na na kuma preso be ye bibi anopa no mo bia wutu a eya papa no ewurade be ka wo ho
4: amen
1: bible say that one ohime te wote say minister of it yi aso owa ni a say no wani mun ye say that Debi am not why you didn't come another and me can won ka bi and I said that papa nama agentina me wira wo amani amati ya no asaba amati ya no enya nika me won to me anopa yi mabamu abu ada na wose me won to me na nipa ewo mi fie ewo mi krom omo hote do na na se ah na emaya bibi wo wadwiri ma na nya bibi ma wa na osana na sankobe mama konya sankobe buo me a sankobe so mi mu a ama me koyi ama ma komete a mi wojuma bi ye mama wo wojuma bi ye papa wo wojuma bi ye osofo wo wojuma bi ye woni pa ho nya so da ye wo buo ni eguso bible say oni se ne metre krata ma ko ko di juma yi abisha ma min tanche wo se efie bi a wusia furi mo no bibi o but anopa yi wo nyame so fo asori no bibi o ho but anopa wade se mission kwase wo nyame eku opa yi ai eku no wo be fa no bibi o ho but wo nyame abusha pa yi ni abusha na o dan no bibi o ho but anopa wade se mission kwase katira o kia se mede me wo urade the bible say na emi ade ni ji na eba na ti abetu afasio abeyi ne man efre ni guasiam bible say na emi edu kro ni mo pe ya wa brabom ya onkofo ya fa tobia ne samara say obeye den wo na obetichir kro na na baba no baba ne se bin kan tose abusia fie na eno obi ukra ya nya babi ne dado na nyame yesrawo wadwe nya so ko ya yebeku wo wa wade te no pe wade suma o say ko sifie ne se mani mo nyam bible say Tobia ne samarji o adwene se ye makwai anopa ne meka to nyira se akwasidi e ho be wade so wo ho abrabo na wo bo no wo nya me juma mo wase twena mo akwasidi e wo ho ba wo wo nya me the bible say in sama na ye ka nyira se na wo afashio wo ye abubu ai se ne kro ne yobi ase aye wo na obeye ne ye Adia bi amma na omre so wa brabom. Adia bi amma na omre so. E woni so ade wo lo. Ano pa wade se min so wu kura sai. Wo ka wo nti. U be disu ko nem. Ne emi afa na dwira ma won. O so di wa dwira ma obi ama wa wale afri wo nsa. Wo so di wa dwira ma obi. Ama ade a wo ye wa so mu gai. Ada na ne obi ka nti. Abu wa bam. Ama di sia kura so sia be hun kosku biu. Ano pa yi. And more be who up him. Why we say, Tobia ne Sambalat? As I say, I dear way out of my young mini home, and ye, and ye, who was Sikada? Why you want to shock of Anoma? What is an a young Tadia? Nasadia will make off of him, Neboka, and obey Christ with me, Yamiba, and what is the mission cross? I said, you pay na yen and ye ya. Sasso all of Fenty, who we ya. Woko fa ewade be maya to wo soma e be ye ye wo bo mo a ewade ti e be biye na pa tu jidi na mo ka ho
4: Jesus
1: why you say na e maya ntie na na mo ka no na na de o ye nyina se ewade ka no di meye anopa yi ewade to obi a obi paja ni jidi e na ewade de ne den ya tanati ama na yade a ese ewade ni munyam the bible say Tobia ne samata se mo kan yina se muma yenya no se ne yaye nyina apam ya pam nyina so so obetwa na mo a anopam me ka to se apam bia ya pam e wo ho apam bia ya pam e wo tri so anopam wade se me ka to se Jeremiah 1:19 ni se woni wo be di akol ba nyame bai ati afo yi awade bo chere se only to me so so o ka wo
4: yes
1: o mo yen se bebre ye kan bebre Ba bema na sem nyina se nyame a o so me daye no nyame a me ne ne nam no otimi ade nyina aye anopai se wo kurai na na mo bia wo so wutu ama wa bra bo peja ama mo bia wo so wutu eso didimu anopai making cast as papa nyeba madwun ye papa bako a kumase me benya nadafo na se mo ka kire mi a papa ne wi ho yama na bra ba se nyina se wo se no na me ye magazine adwuma sika ba me sam ana me koto asase na asase no ba bia ewo soro ana su kakra bi ewo fom me ma contact akore ho sa abrasan ye to so 10 go beti mi asi o se da ko ha na na yira ko kire na ase o ana na ase ba fie ase mo be ka nyina se na ba bia wa ko ka asase ne de wi se da ya enye ye wi di agura den chem ba ba wi me nanano enta asase ne de se wan ton a men pre da me ma me ma na tra wa da enye wade ko me ma me ba na jai papa na se nyane se na yire ne ne ma me ka bo mu na niba na so no ba na ko fa nipa be to asase no asase so o mo ton ye o se da ta 14 million papa o se o mo ton no 14 million sika no so ayamfa ma no efu na na adwuma ye basa amen ne papa na kabusua fie papa asase no o so ko gya no hwe danya nipa si a na te se onya to bia bi won ase mu ma ne bu na yire na ban na yire so de ne ho ma no amen ne o mo da so pre abusua fie echa no pai ye me ka to nyina ne se Nema yantie na ofiase a oto afasio no otiti kuro no ane ya gata se weya waye aboa ye fra ne kokobo sabo we kura bi ne wuchi afasio na ebebubu anopa mi jina ane masem kura se anopa yi se nyame wo ma se wane ka ho a nyame ka to nyina ne se nipa nyina se ade we wuya enye ye efa sodim mame nka kire onyina me se e tola nya me mane ba nyina ni free bi bi so na ofo so dia se de wedai ene munyam echa no pai ano pai be ma na wanya no no aware na wote ase do e ma to dia bi fa na no me se ho ye nim sister bi a ne e wo magazine bra ne bua no oso be wane no dakro asabo be ka kire bra ne se ne na fofo se be ma ni ti so a nti nya de a o wane na be bua no na sister ya break ti mi hwa ma papa ebi so ne ma me so na wa twa na dwuma mi se e fi na ko me ne wagai fa ki ma me na mi ko yi mi normal because of Tobia ne Sambalat o mo kan bia wantie o yi ni normal o yi ni normal e no bo so me ano papa me ka to se se tikase na bo akohoma again remember o mo ti so so okure mu nya me ba ano pa mo bi mu wa ban e wa nda ye bia wa so adipa bi si woni so e mo bi mu wa ban mo bi mu wa ban na eyatade anyame de den akyewo sister na ni ba na osua bosu me miensa na ni bo jina mu sai be ma ni ti swa no na ni be wo ma o mu ti suso yi no de card able na down for ni sai won ti sai black ofi e wane sister ni bo na ni a o se me di wano ati agya ne ye me de a anofo ni me ka to nya ne sai adwuma na ukura no so me be ye yi school na wo kura na ba ya ama wo ba mu wo mo bi nkan jo teacher nkan jira se wo bon enyi ntubu wo nyame ti po se mi ti mi ade nyina aye christo na wo shame dey anopa wo wo ba mu abu anopa mi ka wo ira ho anopa yi ewade sa wo dey anomo pa bi a wutu nyame ka wo ho ewade wo ba betira nta no pa yi nyame ka nyina se jai tobia ne sambala ta sam no eto wachi ti bible say ni pani ba wo ho so na me homi ato afasio anopa yi so bi be sorry ato anamo wa e fata ewade ni munyam be ka wo
4: amen
1: asori ni mu ye nyina ya ba na me jujiru wo se edu ba bi me papa ba ko ye so tete ye so fu cash ba bi awo bi a me kire me tia wo omo program ko ya ye wo ko foto mi a ntibi nya dai to omo ye ya ntibi hu omo a na mu hu da me so ti da kura baba le ka tese se no ko ya sa unko wanim entie tobia entie sambalat ba hu nyame a woni ne nam be fi sa da na wo sha mi san kura no papa bibi bo wa me ano pa me sha wo kura sai ano pa nyame asa ba wo tie yi so ba ye ne yafo na wo to anama wa en sentira ne akese e be di wati se na ye bo ne hama ye din a so ba sia mu sefie na wo sika se if you auto proto ye beku ana pa mi jira me papa koku adu sa mo sem hye wo kura sai to proto no obi antimi nko sasa nyame na wo som no no ona to be nyina ba wie wona nan ase to be nyina wie urade nan ase urade be sawu ye bibi de sene ne nyam enta do pai en first coming to them ni chua na mo first coming ya juma ni pa nyina juma be sai a wo de we ya ebe yi ta do pai ne make cho nyina se afosho be na bubu die ne si woni so 2026 a wo chua na mo a ano bi asori ma yen kase kokobo de ne ho ka bebubu ba ka tere se eh mo mra mehwe
4: mo